0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Hi, I'm Robster Evangelista.
1: Pinoy music ba ang hanap mo?
0: Download the V81 radio app available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
2: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: Bea Boris at X, nagkabalikan na? Mga kachika, hindi lang co-parenting, pamilya pa rin ang turingan. Ibinahagi ni Bea Boris na ang ina ng kanyang ex-boyfriend ang tumutulong ngayon sa pagpapalaki sa kanilang anak. Sa kabila ng kanilang hiwalayan, nananatili raw na maayos ang relasyon nila bilang pamilya, lalo na pagdating sa kanilang baby. Ayon kay Bea, malaking tulong at suporta ang natatanggap niya mula rito habang ginagampanan ang pagiging hands-on mom. Kaya ang chikang ito, patunay na kahit walay na, pwedeng may respeto at magandang samahan pa rin. Ikaw, posible bang maging close pa rin sa pamilya ng ex mo? Miguel Tan Felix, biglang litaw. Mga kachika, may surprise pasabog agad sa pilot episode. Nagulat ang viewers nang biglang mapanood si Miguel Tan Felix sa opening episode ng The Master Cutter. Kasama ni Ding Dong Dantes sa matinding action scenes, ipinakita ni Miguel ang kanyang badass soldier role na agad pinag-usapan online. Pero ang twist, matapos ang explosive gunfight scenes, natapos ang kanyang karakter sa isang emosyonal na eksena. Kaya naman ang fans, bitin at napasana, bumalik pa siya. At yan ang latest chika, surprise appearance, pero matinding impact na agad. Danny Barreto, sumabog na! Mga kachika, sumabog na naman ang Barreto family issue. Diretsahang sinopla ni Danny Barreto si Dennis Padilla matapos itong mag-react sa isang interview tungkol sa kanilang pamilya. Sa kanyang matapang na mensahe, sinabi ni Danny, "Ikaw na naman kawawa," at inalala pa umano ang sigawan at gulo noong bata pa sila. Dagdag pa niya, pagod na raw silang palabasin sila ang mali habang si Dennis ang laging biktima sa kwento. Mukhang hindi pa talaga tapos ang tensyon sa pagitan ng Barreto family. Ikaw, kanino kakampi? Para sa mga chikang trending at never ending, ako si Madam Chika. May opinion ka ba? Ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na sa comment section at i-chika mo na yan!
1: Reaching out to Filipinos worldwide, the now of digital entertainment with studios in Manila, Bacolod, Hong Kong, and Los Angeles, California. This is V81 Radio Worldwide.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip, trip, trip.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni
0: Tito at Tita.

trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: name is Jessica. Pinoy music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: T-T-T.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Janine Tanyoso, Pinoy Music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app available on App Store and Google Play Store. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa bang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito? Trip ni Tito at Tita.
2: T-T-T.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: number 8, number 1, space, and the word radio. OPM hit 24 hours a day, anytime, anywhere.
1: For desktop or laptop, you can also log in to www.v81radio.com.
0: Kaya makinig na, kami po ang V81 Radio. All hits, all Pinoy.
2: Bea Boris at X, nagkabalikan na? Mga kachika, hindi lang co-parenting, pamilya pa rin ang turingan. Ibinahagi ni Bea Boris na ang ina ng kanyang ex-boyfriend ang tumutulong ngayon sa pagpapalaki sa kanilang anak. Sa kabila ng kanilang hiwalayan, nananatili raw na maayos ang relasyon nila bilang pamilya, lalo na pagdating sa kanilang baby. Ayon kay Bea, malaking pulong at suporta ang natatanggap niya mula rito habang ginagampanan ang pagiging hands-on mom. Kaya ang chikang ito, patunay na kahit walay na, pwedeng may respeto at magandang samahan pa rin. Ikaw, posible bang maging close pa rin sa pamilya ng ex mo? Miguel Tan Felix, biglang litaw. Mga kachika, may surprise pasabog agad sa pilot episode. Nagulat ang viewers nang biglang mapanood si Miguel Tan Felix sa opening episode ng The Master Cutter. Kasama ni Ding Dong Dantes sa matinding action scenes, ipinakita ni Miguel ang kanyang badass soldier role na agad pinag-usapan online. Pero ang twist, matapos ang explosive gunfight scenes, natapos ang kanyang karakter sa isang emosyonal na eksena. Kaya naman ang fans, bitin at napasana, bumalik pa siya. At yan ang latest chika, surprise appearance, pero matinding impact na agad. Danny Barreto, sumabog na! Mga kachika, sumabog na naman ang Barreto family issue. Diretsahang sinopla ni Danny Barreto si Dennis Padilla matapos itong mag-react sa isang interview tungkol sa kanilang pamilya. Sa kanyang matapang na mensahe, sinabi ni Danny, "Ikaw na naman kawawa," at inalala pa umano ang sigawan at gulo noong bata pa sila. Dagdag pa niya, pagod na raw silang palabasin sila ang mali habang si Dennis ang laging biktima sa kwento. Mukhang hindi pa talaga tapos ang tensyon sa pagitan ng Barreto family. Ikaw, kanino kakampi? Para sa mga chikang trending at never ending, ako si Madam Chika. May opinion ka ba? Ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na sa comment section at i-chika mo na yan!
3: Reaching out to Filipinos worldwide, the now of digital entertainment with studios in Manila, Bacolod, Hong Kong, and Los Angeles, California. This is V81 Radio Worldwide.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Ako po si Nicole Emilio. Pinoy music ba ang hanap mo? Well, download V81 Radio app available on App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: T-T-T.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: po, ako po si Nicole Emilio. Pinoy music pa ang hanap mo? Well, download V81 Radio app available on App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip, trip, trip.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: Hi, I'm Rob Sir Evangelista.
1: Pinoy music ba ang hanap mo?
0: Download the V81 radio app available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
2: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
3: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

Alam nyo, bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa baboy. Lagi ako nagpapabili sa nanay ko ng baboy. Sabi ko, ma, ibili mo ako ng baboy. Yung cute, yung pink, yung maliit, yung may ribbon sa liig. Sabi ng nanay ko, bakit mo gusto magpabili ng baboy, anak? Sabi ko, dadalhin ko sa eskwela kasi nay, lahat ng tao mahilig sa baboy. Malay mo, pag nakita ng mga teachers ko yung baboy, matuwa sila kasi gusto nila ng baboy. Baka bigyan pa ako ng mataas na grado. Nung sabi ng nanay ko, hindi mo pwedeng dalhin ang baboy sa eskwela, anak. Baka magkalat lang yan doon. Sabi ko, nay, hindi mo ako naiintindihan. Buo ang loob ko, dadalhin ko sa eskwela. Kaya

0: Bea Boris at X, nagkabalikan na? Mga kachika, hindi lang co-parenting, pamilya pa rin ang turingan. Ibinahagi ni Bea Boris na ang ina ng kanyang ex-boyfriend ang tumutulong ngayon sa pagpapalaki sa kanilang anak. Sa kabila ng kanilang hiwalayan, nananatili raw na maayos ang relasyon nila bilang pamilya, lalo na pagdating sa kanilang baby. Ayon kay Bea, malaking tulong at suporta ang natatanggap niya mula rito habang ginagampanan ang pagiging hands-on mom. Kaya ang chikang ito, patunay na kahit walay na, pwedeng may respeto at magandang samahan pa rin. Ikaw, posible bang maging close pa rin sa pamilya ng ex mo? Miguel Tan Felix, biglang litaw. Mga kachika, may surprise pasabog agad sa pilot episode. Nagulat ang viewers nang biglang mapanood si Miguel Tan Felix sa opening episode ng The Master Cutter. Kasama ni Ding Dong Dantes sa matinding action scenes, ipinakita ni Miguel ang kanyang badass soldier role na agad pinag-usapan online. Pero ang twist, matapos ang explosive gunfight scenes, natapos ang kanyang karakter sa isang emosyonal na eksena. Kaya naman ang fans, bitin at napasana, bumalik pa siya. At yan ang latest chika, surprise appearance, pero matinding impact na agad. Danny Barreto, sumabog na! Mga kachika, sumabog na naman ang Barreto family issue. Diretsahang sinopla ni Danny Barreto si Dennis Padilla matapos itong mag-react sa isang interview tungkol sa kanilang pamilya. Sa kanyang matapang na mensahe, sinabi ni Danny, "Ikaw na naman kawawa," at inalala pa umano ang sigawan at gulo noong bata pa sila. Dagdag pa niya, pagod na raw silang palabasing sila ang mali habang si Dennis ang laging biktima sa kwento. Mukhang hindi pa talaga tapos ang tensyon sa pagitan ng Barreto family. Ikaw, kanino kakampi? Para sa mga chikang trending at never ending, ako si Madam Chika. May opinion ka ba? Ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na sa comment section at i-chika mo na yan!
1: Reaching out to Filipinos worldwide, the now of digital entertainment with studios in Manila, Bacolod, Hong Kong, and Los Angeles, California. This is V81 Radio.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito
0: at Tita.

0: name is Jessica. Pinoy music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app available on the App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: Tip, tip, tip.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Hello po, ako po si Nicole Emilio. Pinoy music pa ang hanap mo? Well, download V81 Radio app, available on App Store and Google Play. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip, trip, trip.
0: Trip ni Tito at Tita.

Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: This is Janine Tanyoso, Pinoy Music ba ang hanap mo? Download the V81 Radio app available on App Store and Google Play Store. Free now, free forever.
1: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
2: T-T-T.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: Good news para sa mga kababayan natin abroad. Mapapanood nyo na ang inyong mga paboritong V81 radio shows sa Amazon Fire TV. Simple lang ang gawin. Go to Amazon.com at isearch lang ang V81 radio app and click install. Kaya wala kayong shows na mamimiss dahil mapapanood nyo na ito anytime and anywhere you want. Gamit ang Amazon Fire TV. Tandaan lang, just install the V81 radio app and you're good to go. Another first from V81 Radio Worldwide.
1: Transsource Media is dedicated to provide reliable, affordable, fast, and efficient services to our clients. We offer services that have been strategically organized to produce high-quality results. We are focused on providing essential assistance such as, but not limited to, transcription services, virtual assistance, web designing, audio-video post-production, and voiceovers. Transsource Media, your most reliable partner for all your business needs.
2: For more information, visit transsourcemedia.com.
0: Pinoy music ba ang hanap mo? Listen to V81 Radio anytime, anywhere. Now, you can download our official mobile apps for Android and iOS for free. For Android, i-download lang ang V81 Radio app on Google Play Store. For iOS, i-download lang at the App Store. Just type in V81 Radio. That's letter V, number 8, number 1, space, and the word radio. OPM hit. 24 hours a day. Anytime, anywhere. For desktop or laptop, you can also log in to www.v81radio.com. Kaya makinig na. Kami po ang V81 Radio. All hits, all Pinoy.
3: Bea Boris at X, nagkabalikan na? Mga kachika, hindi lang co-parenting, pamilya pa rin ang turingan. Ibinahagi ni Bea Boris na ang ina ng kanyang ex-boyfriend ang tumutulong ngayon sa pagpapalaki sa kanilang anak. Sa kabila ng kanilang hiwalayan, nananatili raw na maayos ang relasyon nila bilang pamilya, lalo na pagdating sa kanilang baby. Ayon kay Bea, malaking pulong at suporta ang natatanggap niya mula rito habang ginagampanan ang pagiging hands-on mom. Kaya ang chikang ito, patunay na kahit iwalay na, pwedeng may respeto at magandang samahan pa rin. Ikaw, posible bang maging close pa rin sa pamilya ng ex mo? Miguel Tan Felix, biglang litaw. Mga kachika, may surprise pasabog agad sa pilot episode. Nagulat ang viewers nang biglang mapanood si Miguel Tan Felix sa opening episode ng The Master Cutter. Kasama ni Ding Dong Dantes sa matinding action scenes, ipinakita ni Miguel ang kanyang badass soldier role na agad pinag-usapan online. Pero ang twist, matapos ang explosive gunfight scenes, natapos ang kanyang karakter sa isang emosyonal na eksena. Kaya naman ang fans, bitin at napasana, bumalik pa siya. At yan ang latest chika, surprise appearance, pero matinding impact na agad. Danny Barreto, sumabog na! Mga kachika, sumabog na naman ang Barreto family issue. Diretsahang sinopla ni Danny Barreto si Dennis Padilla matapos itong mag-react sa isang interview tungkol sa kanilang pamilya. Sa kanyang matapang na mensahe, sinabi ni Danny, "Ikaw na naman kawawa," at inalala pa umano ang sigawan at gulo noong bata pa sila. Dagdag pa niya, pagod na raw silang palabasin sila ang mali habang si Dennis ang laging biktima sa kwento. Mukhang hindi pa talaga tapos ang tensyon sa pagitan ng Barreto family. Ikaw, kanino kakampi? Para sa mga chikang trending at never ending, ako si Madam Chika. May opinion ka ba? Ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na sa comment section at i-chika mo na yan!
0: Reaching out to Filipinos worldwide, the now of digital entertainment with studios in Manila, Bacolod, Hong Kong, and Los Angeles, California. This is V81 Radio Worldwide.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Tita.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito.
1: Trip ni Tito at Tita.
0: Trip ni Tito at Tita.

0: The only cutting-edge software and studio equipment, we are here to make each and every show sound at its best. To get a free quote, please visit www.transourcemedia.com or send us an email at marketing@transourcemedia.com or call us at 209-505-5693. Transource Media, transforming businesses through the power of multimedia.
1: Connected ka na ba? Follow us on our social media accounts, Facebook, Twitter, and Instagram. Hanapin lang ang V81 Radio. That's letter V, 81 space, radio. At maging updated all day, every day. Kami po ang inyong all hits, all Pinoy internet radio station. V81 Radio. All hits, all Pinoy.
2: Bea Boris at X, nagkabalikan na? Mga kachika, hindi lang co-parenting, pamilya pa rin ang turingan. Ibinahagi ni Bea Boris na ang ina ng kanyang ex-boyfriend ang tumutulong ngayon sa pagpapalaki sa kanilang anak. Sa kabila ng kanilang hiwalayan, nananatili raw na maayos ang relasyon nila bilang pamilya, lalo na pagdating sa kanilang baby. Ayon kay Bea, malaking tulong at suporta ang natatanggap niya mula rito habang ginagampanan ang pagiging hands-on mom. Kaya ang chikang ito, patunay na kahit walay na, pwedeng may respeto at magandang samahan pa rin. Ikaw, posible bang maging close pa rin sa pamilya ng ex mo? Miguel Tan Felix, biglang litaw. Mga kachika, may surprise pasabog agad sa pilot episode. Nagulat ang viewers nang biglang mapanood si Miguel Tan Felix sa opening episode ng The Master Cutter. Kasama ni Ding Dong Dantes sa matinding action scenes, ipinakita ni Miguel ang kanyang badass soldier role na agad pinag-usapan online. Pero ang twist, matapos ang explosive gunfight scenes, natapos ang kanyang karakter sa isang emosyonal na eksena. Kaya naman ang fans, bitin at napasana, bumalik pa siya. At yan ang latest chika, surprise appearance pero matinding impact na agad. Danny Barreto, sumabog na! Mga kachika, sumabog na naman ang Barreto family issue. Diretsahang sinopla ni Danny Barreto si Dennis Padilla matapos itong mag-react sa isang interview tungkol sa kanilang pamilya. Sa kanyang matapang na mensahe, sinabi ni Danny, "Ikaw na naman kawawa," at inalala pa umano ang sigawan at gulo noong bata pa sila. Dagdag pa niya, pagod na raw silang palabasin sila ang mali habang si Dennis ang laging biktima sa kwento. Mukhang hindi pa talaga tapos ang tensyon sa pagitan ng Barreto family. Ikaw, kanino kakampi? Para sa mga chikang trending at never ending, ako si Madam Chika. May opinion ka ba? Ano pang hinihintay mo? Pumunta ka na sa comment section at i-chika mo na yan!
3: Reaching out to Filipinos worldwide, the now of digital entertainment with studios in Manila, Bacolod, Hong Kong, and Los Angeles, California. This is V81 Radio Worldwide.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: T-T-T.
0: Trip ni Tito at Tita.

Tapos may bigla akong nakilalang babae. Hindi ko alam eh, parang iba yung tama. Nung una akala ko libog lang. Pero na-realize ko na hindi pala.

0: Trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita.
1: Trip ni
0: Tito at Tita.

trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito. Trip ni Tito at Tita. Trip ni Tito at Tita.

0: trip mo ba to? Isa kang certified tito o tita kapag sinasabayan mo ang kantang ito.
1: Trip ni Tito at Tita.
0: Trip ni Tito at Tita.